0: sa woman pai bo mu a ai sa ma wo de sa wo de a bibe sua wa sam sa odun fo ye kura me wate ebrade kura me go woni fam bi sa wa sam se dia wo de nsa ko so funtum dadiem na wo twa ne hwe na chi no wo fata wo kristo wa ni anti ebrade anada yam pai bo nyina ne se wo mama ye yokodro ho ho ebrade ma ye yokodro ho ho na bi etumi afata wa ni. Oh, Jesus. Amen.
1: Menyum tuwa imwa.

Awurade wo wanya wo dey awurade fo oh Jesus many a tie Moses e woman e think kind no say na e ka Jacob nko na obere mabi ne no baba tentam di go through adechie trani si ocha na yere na dapade nyina ho ochan awurade ni one pipe bo ani akom chene ni nyame asem ifiri sa wo hunu se edia na dane soa enye dini ya na yedim pa eye nsisie ni na dadi ti woni awurade kwatentam na trani si ochan ni mono awurade ye nyankopon se san de yan okofuo ododuo Israel Nyame ba ene da ewutie me sa won so betwe ho na won twen awurade won pai bom na samne akom jinmu a won so so awurade ba sa sa wudin na won den kuni